Hello. Hello. Zong se he go to in le hi a chi wo zena go ta. Zong e go zong ni le jin go a hin ga sa na wa.